0: Mana pingsan? Eh?
1: Pingsan kelengar apa ora?
0: Iya, ora kelengar ya, Ma. Ora.
1: Pingsan. Dulu ya, Mama.
0: Iya.
1: Mama Lani.
0: Iya.
1: Ida Sinoksito. Mama Silmi.
0: Iya.
1: Sama
0: Maning Kang.

wonten muridipun. Pacetane semangka abang-abang nemen ya. Jasa kacung. Pacetane lho semangkane. Alah yo. Alah yo, ora iso balik mar, iya.